imkoframu bumbi a etisam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tochrama a wapa pamu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.

ma come on ta sa mi ndu yamba ni ma wali nguta e ma watam funyira sisi wonta se wo wani mo bena makata.

Jina wetu ni mu. Ame huru wansani wa rani. Ah. Ana Israel for the say. The Kaisaya. Kofobi kachira sa tunu mai hai.

Bible chasa wakati le falafis one step. Asori dan we mi zida kube puna mi dena sa atensi. Wakati le nese unim fie de dua. Yedi esi asori dan. Na we free sa e dine si wana. And I walk on one step. Na we pasu wa chira sa e nipa yi ye nipa biya ni asori dan. Nwa kani wua wa dini nipa biya ta wu. Dako. What the name is that as a

sawu frame wa brother me da tata papa me tiam bro sa tawo me ho wonia wo me na wona wo tumia ya di tip on this.

na tini eno kro foni wudini ya jifuni o e kama foni o wa u tchaji e dada susu mo kona wona mo kra mo ko e na u tchaji e da wasi